0: yakwa na ne mam nyina ya basa na me ne ne laso na pra de ko me ko kwatwa ne awo atu san kasi nyakopo wo na me to me so atim tani wa nyabi wa no mu sa kasi ni sa papa ni e kasi de man ti me ne o ti de ne wa wo ti de so fa wo ha nyina man fa man wa ya ho basa how now? You put down. You what so on? You what brow on? Or shell?
1: I never knew I ever saw.